0: Kila bali pe $1,000. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia $200,000?
0: Desa, unasema desa mil.
1: Desa mil. Juu, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikupatia $200,000, $1,000 × 200, utaiuzisha? Ngichuchue.